0: No party time. Ay ay ay ay ay ay.
1: Anegwa mothe akora wa mwaki. Ania chere tati akohike.